0: Ya pues a mí con él, no hay loco con nada, y que le como en el
1: Kaya tiyak, kung tawa ko naman na rin laki-laki, tiyak, kung siya mga bias, tiyak, kung siya mga bias. Kaya tamita tumanya na kanggi, kamama rigorito, ito ko na manta.